0: ka osu mo mi eyi ka osu
1: fun nice edupe lowo e daddy eyi ka oto eyi ka osu mo mi eyi ka osu fun edupe lowo e fun anu ati ori ofe ati iran lowo ti o fi han ninu aye yin olorun wo awon omo re agbe oga o adupe dupe ogo ni fun o jesus jesus oluwa wa gbogbo eyan omo olorun kin to mo lo sori facebook ati youtube pelu tiktok ago mefa bo la ro kutukutu oni bo ti eje wi pe a wa ni jesus city bi ogo se nje ti olorun ago mefa bo bi ba ti kuno studio yi ka tun to mo mu lo ni rabaji gan pepe ye npon mo inu mi si ndun si tawon odo ndan wo ati se money devotion prayer work lokan bayi leyin e lokan exercise jogging and co eni kan ni se jesus city leyin a lo je wa a bo sinu onje mi onje emi leyin gba yen a tun test waju nu prayer wa olufe to ba ti join wa lo mu ra bayi a wa jesus city lati wo rodu ni e ti wo moto to nlo si ki elebe so kale ni yana ku jesus city le de yen lati omo odun meta la si ogoji odun awon odo jesus ola la to pari e awon kan go to join mi ni wema ni jo sunday because we je we you sit pada pari si be ni gbaradi o bet day wo ni ode kun ye papa olorun lo ji ori be hallelujah
0: hallelujah mefa
1: gbogbo eyin omo olorun e dide sa e dide mami
0: hallelujah mefa tumo
1: si nje le gbe ese meta si waju ko to di pe ake hallelujah nla ake hallelujah hallelujah mefa si se ise ojo kefa hallelujah mefa tumo si pe ise ojo kefa ni o ito wa daju ogo meta o nso nipa meta lokan ki meta lokan emi awon woli ko ran ise ojo kefa si o ki won wa ran lowo gbogbo eni to ba gbe ese meta si waju je pase bi on ba fun ni agbara lati se ami loruko jesus nibi to wa yen to ba mo mo so ko ti ri o iran lo wa wa ba o gbogbo to ku ninu osu yi ojo meji pere na ni bi awada bi ere olorun to po ni pa atagbara yo tari iran lowo si o oluwa ni mi ogbodo gbadua meji ti o fi don the 7 ki sa mo toro fun iran lowo latojo monday ni woli odekun li o ti mo gbara di fun birthday ni and birthday ta nso yi ki lo olorun ti lo woli odekun le gan
0: fun mi ni iran lowo ninu iponju mi
1: we want to celebrate the life of impact o ta fe se niyan eje ki menu ku bi yen gbogbo eyan omo olorun nawo mejeji soke kan so eleyi ta to ki hallelujah eni baba fun mi ni iran lowo ninu iponju mi asomo ni iran lowo eniyan aje n so bayi
0: fun mi ni iran
1: gbogbo eni to ba fi eleran ara se ju ekele re aje ko ti tan wahala wa
0: samuel
1: o je ki samu iwe oni samu kigbe baba gbogbo eyin le gbogbo eyin omo olorun te ngbo mi bo se gbe ese meta si waju eni baba fun mi ni iran lowo ninu iponju mi asomo ni iran lowo eniyan Psalm 108:12 asan ni iran lowo eniyan olorun bi mo se gbe ese si waju awon ti o mu sun waju awon ti o mu te si waju laye agbara olorun ati ase re ti o fi fun momo ile iran lowo oto olorun iran lowo olorun nikan la toro loruko Jesus funi ko deba o in the name of Jesus Christ e wa ki gbe baba ran mi lowo fun la re na wo iran lowo si aye mi gbe iran lowo soke mo wonu studio yi bible eyinbo ni be lowo mi o na ni ma mo ka bi ogo se nje ti olorun bo ki n to lo ninu yen nibi to duro si yen so le foke kokan ki hallelujah la mefa eyin te ba gboran laaro yi e mo je pupo ninu ere ile na oluwa so fun mi pe enikan gbo mi lowo lowo bayi o sun ti le fi mo ekun lo sunji emi oluwa wa ni so fun o pe mo sun kun mo won ti ran iran lowo si o in tin bo leru olorun lohun ti gbo bukata yen asiri olorun niyan o fun enikan oluwa ni so fun iwo meta yi awon meta yi si se ni mu won sa nda mi ofike ti fe yin won lorun imu re ti block o de enu block ofun re block ijo je mo pe emi oluwa ni ko to di ago meje laaro yi ago meje oluwa lohun tu ole agbara olorun fun itusile kokan o in the name of Jesus Christ. Oluwa ni ki so fun iwo obirin yi mo wule mi kan mo tori menstruation ti da ola mo menstruation re o ti kajo lonu ni lo pe ojo kesan number 9 teje yo lara re ah mo duro gege bi woli ase ton obirin onisun eje to fi gbe mo pase isun eje bi titi isun wa ko gbe egbo ti nbe ninu re gbogbo to japo mara won bi ba je woli olohun aran mi si oni la ro kutukutu yi mo ni ko gbebe in the name of Jesus owo itusile kokan o aisha okan ni ki nso ni oni bi ba se wi leti ohun be lo wo se se number chapter 14 verse 28 mama eyin wo le mo pe iran lowo kan yin bi te ba wa eyin wo le gbagbo pe yanu okan o ko to dale owo iran lowo to ju aye re lo yo de ba o ese bibeli kan be ti ran mi si ti ma ka ma si so ti ma ka si ma si so to fi se ni iseju kan ni gbogbo bi te ba wa gbogbo eyin omo olohun so le foke gbogbo omo olohun to ba gbo mi igba mefa ni o fo Hallelujah, mefa. Somebody stand up and jump up. Six. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. O go mete to jump. O go. O go. O go fun Messiah. Wa se bi eni po fe gbe nkan. Owo mejeji ni o laale. Mo pase. Jire to gbe ni agbeti. Eyin o le da moto gbe mo gbo clearly. Oluwa ni nigba ti o ba fi pe ojo meta si oni. Don tori Olorun si a testimony. Won so fun oni ojo oni pa won fun oni ka. Oluwa ni won a fun won o to di ojo Sunday. Jo send the testimony o. Send the testimony o. Ati bere si purpose si birthday. Sunday tin boy la se pre. E so pe pre. Pre birthday woli odekunle epaphras and we tumo si imura sile baby odekunle epaphras ni we man bi awon kan modile to nbe ninu 77 won kan se ba bi nsere ni olufe olorun lo won da so si olorun ta leni ti mo ba wi oluwa se nbe ti emi nbe laye o ya gba aye titun re gba ise titun re ohun to bi le ma rowo yo laye oni ko jade si o in the name of Jesus ta ni ngbo mi bi te ba wa e sumo waju e sumo waju eni kan ni bi waju bo sumo na bi ti radio e ba wa wa tewo e gbo ti bibeli so ni ninu iwe psalm 46 verse 1 psalm 46 ko le ibo ni bibeli to nbe lowo mi oni God is our refuge and our strength a very present help in trouble a very present help eni kan ni ki woli ka yen olorun ni abo wa ati agbara wa oni lowo lowo iran lowo ni igba iponju oya bo se sumo bi radio wa bi oju re si bi sile bi oju soke o oluwa asiko ni mo nilo iran lowo o asiko ni ko dide fun mi asiko ni ko sanu fun mi gbe iran lowo dide ko suyo to pari olorun ki to niye yo to gbe ran mi lowo fun ra re sister yi ati mario le ti olorun ba de lati ran olowo ati bi omo ki se nto le iran lowo olorun lo nilo wa kigbe ran mi lowo ki nle bi olu omo ran mi lowo ki nle rise to le tan ise mi olorun fi ise to le tan ise mi ran mi lowo fi anointing to to si se olorun olorun kan fi ran mi lowo eri tawon eyan ba nto owo wa ni mommy e dagun e fi 20,000 ran mi lowo every 10,000 ran mi lowo every 2,000 ran mi lowo iwo na wa koju si eni to je iran lowo lowo lowo a very present help in the time of need boju soke si olorun kan mo ma fi wo san ran mi lowo eh fowo ran mi lowo ko suyo to pari eh kan so be asiri ni ninu we psalm 121 eh bon to so only my help come from the Lord who made heaven and the heart. Iranlowo mi yo ti owo Oluwa wa eni to da orun ati aye esa mi o so iranlowo eniyan ni isin mo nso iranlowo Olorun dem beyond question mummy so Olorun le ran olowo daddy so Olorun le ran olowo o meni ti o fowo kan ti o wa ran olowo eni kan wo ni mo be tele yin lo si Israel mo be tele yin lo Jerusalem very simple gbadua si eni to le ran lowo a fi sinu awon ti oran olo olohun gbo a ran wo gangan lowo lati travel ra awon eyan ti register mo ti so pe be ni ma ti se counseling ibe mo ti fe gbadua ibe ni mo ti fe mo ise woli olohun tin benu mi lagbara olohun gba ta ba debe ibe lati lati tura ale pa pa ju lo lori oke nebo ebi owo mejeji si ori oh iran lowo lowo lowo ni igba ipeju won ti gbe oju soke si o loruko jesu oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba e gba in the name of Jesus e ki gbe baba ran mi lowo amo fe ko joko lele ti mo joko gbogbo eni ti ba ngbo mi e joko ni lele nu le I just want you to sit down on the floor to ba se pe nu le re lo wa yato se won to wa nu moto won ti joko already gbogbo eyin te ba ni anfani lati gbo mi kakakiri agbalaye mo joko lori agabai yato sa won to ba nbe nu moto ilele ti oluwa ni ile ati ekun re ile lo ran omo birin yen lowo ninu revelation chapter 12 but I'll be there verse 11 lo sale won ni igba ti ejo laila yen to tu omi jade si maria temi won ni ile si ran lowo lati ba famu olodun lo pase fun ile e kigbe iwo ile ti mo joko le bo oluwa ran mi lowo lati fa ogun mi mu fa ogun mi mu enikan ni kini debe ko fa ogun re mu Isaiah chapter 41 egbon ti bibeli so ni verse 10 o ni fi anod mo se beru for I am with you I am with you mo wa pelu re o ni be not dismayed olorun re ni soro for I am your God mo je keru oba o emi mo foya ni je dismay o ni mo foya emi ni olorun re wa nawo bayi olorun je wo pe wo olorun lori eniyan ti se bi eyan oga bi ise mi ti se bi oga bi ise mi landlord wa ti se bi eyan bayi oh wa so lecturer se bi lecturer o olorun dide se bi olorun ninu aye mi ha no ni ojo jimo pepe yo pomo ju bayi lo lori facebook egbon to so o ni I am your God emi ni olorun I will strengthen you I will strengthen you ma fun oni agbara olorun re ni so I will help you oh my God Isaiah 41 I will help you e kigbe baba o ti se leri poran mi lowo lori oro wo leyi o ti se leri poran mi lowo lori oro ko mi olorun o ti se leri poran mi lowo lori oro resort mi ran mi lowo olorun bo se joko lele yen gbogbo eyan omo olorun kin to ma lo sori facebook ati youtube pelu tiktok ago mefa bo laaro kutukutu oni bo ti eje wi pe a wa ni jesus city bi ogo se nje ti olohun ago mefa bo bi ba ti ku onu studio yi ka tun to mo mu lo ni rabaji gan pepe ye npon mo inu mi si ndun si ta won odo ndan wo ati se money devotion prayer work lokan bayi leyin e lokan exercise jogging and co eni kan ni se jesus ti leyin a lo jeun aro a bo sinu onje mi emi atoko mi bi pastor emi leyin gba yen a tun tesi waju nu prayer wa olufe to ba ti join wa lo mu ra bayi a wa jesus ti lati wo rodun ni e ti wo moto to nlo si kiri elebe so kale ni ya na ko yi jesus ti le de lati omo odun meta la si ogoji odun awon odo jesus ola latu pari e awon kan go to join mi ni wema ni jo sunday because weje we musi to pada pari sibe ni gbaradi fun birthday o ni ode kun le pa olorun lo je ori be ki se yin
2: oruko mi reverend sarah momolabake o dupe lo olorun pe mo pade ite but ti sise yanu fun mi ma pade ore mi ka jo sise gbe ko yen ko wa la o wa ni nla o fi pe lo mi emi atoko mi you are pastors emi no pastor awon no pastor aju ni jo ko to di ko
1: on se manjo
2: manjo me force a se yawo o man send yi sister man send yi baba mi o si ko si owo lati ra data leko daddy wa yen wa wa sick won ti late loni
1: gba
2: ti won late mo wa bere se ise o be se lo si school ise ise olode n gba go sakoso kon ko to lo won na mo meji ta jo bi yi pe kin toju e make sure pe kin toju yi kan first born mi
3: meji sa
2: abe sin pe le yen pe bo ti e loko ko noko ba se pe gbadu akoko loko to wa test waju wa ni lore o kawe di doctor
1: charge
2: baka lo ma sise iyanu fun mi o se ri eni na to o wa ri eni to ma fe yen yen kan wa lati uk
1: charge
2: even two abure egun nojo lo abure egun gan abure yen wa bi lo ko ni ti asiko mo tun invite papa ati bi so and by the grace of god ni may first a se yawo yen
1: charge
2: to la rin rin gan
1: e se
2: yawo to na rin rin gidi fun gan leko la lo se
3: o wa pade enikan
1: Ah,
2: Jesus. Emi ma wa lati Abeokuta.
1: E ba npo mo yin ti nbe bi.
2: Gloria. Emi ma wa lati Abeokuta. Ohun na o wa bi ete ti se deliverance fun sa. E se deliverance tori pe o ni fiance kan. Mo tun invite wa sibi. Igba ti yen wa sibi Olorun sina fun. Igba to ma se bo se lo serve, bo se fo omo mi sile. Ibo kankan to ra fo omo mi o gba.
1: O tun gba.
2: O gba lowe. Omo mi ti so story yen fun yin. Igbo ogo fun Olorun pe loni o wa pade enikan o eni ekan se birthday fun ni last week number ni ke wa o ni mommy enikan fe surprise fun wa ba wa igbe to won ke fun ni pe e sa bo wu toju mommy pe mommy o fe ko tele baba bi o lo si Jordan na ni se o ti send the west ya
1: o ti send the west satan in ti e mo ti mo fe sister inowo awon omo teyan gan o fokan si ni mo gbe yan ga wa ga laye se ri n to mo se ti ba le poju o ti mi le oro an mo bi nbe yin omo olohun ti olohun ba gbe oga ti mama re ba nbe laye ore to le seju to da eyin te wa nlu oga yi se ke eni ki mami yan wa toju omo ni lu oga eni kan ni mo enbo ni uk o da ko lo o but mo discover pe won mo fi awon iya sise ni but to ba lo si Jordan Israel gbogbo aye ni o je ori ko se ti o ni omo daga ko ni se ti o ni omo toju omo eyin mama laya lo wa lo po lo po yin omo godi wa bo toju omo wa wa so di kuku nu le aye to yo je won o tile ku mo wa to wahala to se to bi toju awon o tun ko si lo omo to ba feran ya re yo ti e kokon mu lo si bi kan na e lo so se meji bi kan ti o ni se nikan ti o disco